Ganda piyan sining, narangot ako dito na dikya sining man di jazz ready ko sip sumandak pitas korohian ko. Nagi pagulad di haras sining man tadi Januarius Limin Karpal. Kada ako limuto am nagi sining man tadi jamin ako kada ako pakuso. Apa yang kukura kau wayan natin kinainan di kayo tabi na haraw rumasam, haraw magadog ya. Arumasam, arumagadaw, harat ay sa akaran kya. Harat ay sa akaran, harat ay sa wag the pipe. Har nagi mabay-labay po, wag kya, tibinay. Amnuman na kayo tagangan ko sa ban mene, tibinay. Harat mamansay ko, kya. Harat magansak, harat danaw, mga mat. Agad ako pa ng hiti dapin-apin, tabi na nga ako, ay musim-musim ng mga matabay na gya. Ago mo na paray ka, ayapaya pa sa gantad nga, ayapaya pa sa kabang ka, di gya. Aparo-parot akong marubuat nga, ago mo ano, tabi na eh. Ako nakapamalida tangawagas gya. Ang kumanag idali, mamumutong nagata, tabi na eh, gya. Intantan kayo mamutong gya, tabi na eh. Tanda kayo dat mamutong nagata. Kabantal ko na pwede guwas at gata di tagay. Tapi na yung akan kain sa dinsan man tadi nugyar di. Man tadi pampadam gisa may pampadaman putong buntalayan. Kaya putungan pa pitangan putungan nakagwa pitangag ya. Kumanag hindi ko di minangay piyasa o mamaw at ikasawit kaya. Lapa sawit niya ako, kaya nga taram na nga irugi kya. Kantan na kayo dat lumaang gawangan kya. Sigara paparlan kao, tayo ka kumaradya ko itangan sawit, tayo ka itangan dat piyasa o mamaw nga. Intantan na kayo tulanot, mati akong madasi ka piyad tulanot kya. Piyasa o mamaw na kasanangan na tulanot kya, tipin ay. Kaya kura pa nga, nuna pa karadya man na kayo. Tagwa nga, kapanood data sa sanang kaya, ipapadagang nga ito, binay. Damdahan kaya, masada adam karamit ako na tataba na tasima na tadobay na. Megal na tuwag dit aupusan na tulumuyong. May natin jam ko, kapad, 2 minute kasaban. Maginawat ako sining sumusot, sining matadi Burek Paulus, hana milik Quintin, aupus ako di kam, sot kang sining matadi Meklin Kunjan. Langadon am nagi John Dotis, ganit ginawa ko, kakalpa yung padi. Kani FM ko, hay, aramay ba?

Si Dohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na na baras na pasalimban, baras dusun. FPM kaninga, buhoy aramay.

tay ka malaria at Pinay. Ako muna kesa gisam dat nagawid ta kapatayan. Ako may sana pa sa Pinay, sigara darat nagarin it aralihan nga. Sikapan na kayo na dat paparamut, paparamut dat ikukumaradyan ka lidasan kaya. It kihara it kinin kayo. Minta na gajala tapi naik ya. Gajala miyagal ka it mingilab. Mingilab, barulang natian kaya. Kaya ka ako piya kahimbagoy. Lumasok tulok ya, gagaran. Amdagi milah dat panakasabab dat komplikasi serius. Komplikasi serius am magawin tagid kapatayan. Sigurad at akaw rawatan. Kaya ka sigurad ay sa pungubatan kaya. Kaya kurat ako manalab da dengue. Kaya kurat ako manalab da malaria at binay. Kasarit ako da mamursi kinainan da tuwalay ta ko. Isuang da tuwalay ta kay labos sa walay nga masi da bursi. Kaya intan nga di kayo it alantibungan da tuway. Kaya magal ka hara it ang atintin. Kaya kada da kayo palaga sa patinga haagya. Ayon na kayo tingguaba, teka, sanang na pa nga, man na kayo kumpita, kumpitan pa, man na kayo labanga, teka, man na kayo haraiming panaw did kampung edige, tapi na, man na kayo pa dagangag, okay? Ale, busiburok, busiburok, busiburok, kadig, ya. Man na kayo pataka dia lagi, tapi na, ya. Harnagi, tanga butul-butul, yun ang kababak, tapi na, ya. Saya ka pagantulanan pagantulanan nandoy tabinay kaligan na yung kumadat takaw sa nari ang nagitang anak sa kiran o lakan nga to kay orol matikasara di tanaw o basi tabinay ayun na kayo labang agi tabinay labang, labangan na kayo itang abutulin ng pabakya amara iparit parit it palantibong poweg tabinay ngayon na kayo awasay kya. Barasan nga itang puro paganakan itang sungkad-tukad. Masit itangungan tao sabagi mamirasa itang sungkad-tukad. Teka, Nugardi? Jiran sebelah kan bersama layo, ya. Ang kasarit ako dat papahara dat ang pagitatabagan, pagitatabangan kampung, ya. Taiki gotong royong kad bersat malayo kya magita tabang ka bersa dusun panakasabab dat iti kampung tabinay sikira dat isa aralihan nga sang kampung matiat mandir tabinay pomo kya ayun man na kayo ito ko antalan tibungan datway angatan nga yat tangatanganak nagitulon kampung dat it magita tabang mamurisi kayanan na kampung takaw kya. Kampung sihat jiwa selamat kan. Ya nanti jam ke hapot 2 menit ke saban. Bagaimana waktu sining alambayat melibat dedet. Lalu mengadika sutang ngagus sining mata di Banzing Joko. Pendapatan di Chimis Changes. Ika rohian ko om nagi kadija muhalip. Pendapatan di Freddy Miupus kita sagigisam. Kening FM ko kay aramay bang.

0: Malaysia Keningau FM, Keselimbahan Boros Dusun.
1: Kana sedang narong otak-otak yang dikia ya. Hamin gue tonton menit jam ke apa teluna pedam 4 menit ke saban. Sulaiman Jailah, assalamualaikum. Kopi sedangan ke saban DJ. Waalaikumsalam. Kopi sedangan ada paparan-paparan paparan karaja. Papar hadir kia kasih pun si kau. Mialil kia mendad suk atau ko sedang-sedang yang mati ti DJ nga ere pedi tu maper kapar ko pa may minangay panyabit di tenu DJ kasi ya kia nakura tu maper kapar nakura tu maper kapar kalil sedang-sedangan kalil akan ka maper kapar ngayap pamamanawam akan ka maper kapar ngayap pananabit nu kia. Kau panga alasan dat elidas ka kan teki alil. Orang piadat meper-keper kia. Alasan elidas tinan, elidas pemusarahan. Awana dan toko matad minimangun kia. Alayan toko matad datarul kia. Aku mandi ala di kapapa si kia katutun agya angay ko panamba angay ko panambarosan ni pan kia. Borosan na kayo ni pan kia. Kada palaga sa irapan ni kasadap o pensay tindipan kaya. Kasi may ko pamaro sa nipan, may lagup ko kaya, tay kamasu ko. Mintangkos ko, minsing yatinan sa kuri-kuri, talon na padbindit na kasaban, talon na padbindit sa sadapan kaya. Kumadi ka di dahil adit, kaulan matad karadya kapisanangan. Kumadi ala di mga yan ang ikaradya kapisanangan nagi. Kumada la dit sa balang mata buta buka sa balang mata tatutup ya pendrang o telinga nga pen pong kalat mata sa papingan pong kodam sa paping ya air na pang aga bulan kita pinaik ya kada ko ko bulu ko saban bay na aman nga di kayo borosya ang ano ngayon na kayo pupaya ka nagari di bangkad na kayo kaya asadang na pabena tapi na wur kapusuang pabinsuang na pemisin basok ya ger dara mesin baso ngayo na po tapi nga asa nang ano ko dat ngayon ko san natay bawang kya lo bawang nga mamupo da kain kya irika han na pay bawang kya tapi na aro da san ang kya tapi pa neti jam ko hapat telo na padam ana minit kasaban sining man tadi Mary Intiang kada ako pintay day Azhar Sulaiman Azhar Saimin abon ko Royan Timadang am nagi kasi di Joseph tanduk korohianku ini FM ku hai aramai bang.

0: Pakinangaw ko si Limbahan Moros Luzon. Kaningaw FM.
1: Arda ta malor mo kanu sining kya mo kanu sining mandadi John Samud nga tadaw bay na tabi na mo kanpo na ko at tadaw bay na akan ka timpo da kapakyanan na sining sigara dat mo kanu kon sining melako dat mo kinangaw tay kami ang pay da dat managi tadaw ko na managi tadaw ko turok ya jam ko siam ko saban gi samar kita jam ko pwede mo sa ko saban timpo dat pakyanan na sining tadaw dila ya. Tadaw ba'y nanda pa nga, akan ka timpud pagkainan sining, magkayapun ako tayo pinay. Siya o da kayo, kaya nga piyang kura pa nga, lansan dadat, nalis ginawal kayo makinangaw sining-sining ditman ko. Parang ay dat, tadaw ba'y na, dit nolud man tadhitid playlist, tadaw ba'y na, kaya. Amo ka na nagilik da kayo lihway, dat mga ipanulod dara, kaya, walay pangubatan pa isamak, walay pa hitid pa ng kayo ng sakit, hitid pa ng kaningaw. May panulod na raha iti duwatas kaningaw iti transposi kaningaw transposi raha kaningaw iti dulay pangubatan kaningaw manikit tadaw ko isa gisam tadaw ko lima jam ko walo ko saban gisam sa sadapan kaya sigurad ako kayla tabi na hidang ka panulod na raha nga rumikot ko na pahirid walay pangubatan na manudiya teka uhotanit mananamong katingaligan kaya teka ipangawal kasalamatan kaya teka sigurad kakita ko dito nga kukumaradya hiri maanda kayo uhot agya hindi nga kaya at panulodan na radi kanda kaya manati jam kapat apat abon ng 8 minit kasaban pagulod arangot ka bartiniba sanang da tumakinangot ako po dat 2 sining misusot na sining man tadi kasi di Joseph Tando Korean ko, amin nagi alias Zakaria. Rumundok ginawa ko kaniya FM ko kay Aramay.

0: oh boy.
1: Ano, Angel na?
0: Kapisanangan ka suwabon. Nakurugya di, oh boy.
1: Eh, Angel na. Napaka ko nagbaso, Angel na. Mananrasok, mga ginso.
0: Apo, koy asarap. Hindi ko pia manalipon, oh boy. Jam ka siyam, nagimalanti, oh boy.
1: Ay, okon ko asarap sob. Kan mo kaya Angel na, di ko niha. Kawago, kerita baru ko, masih tipot ng panahon kaya. Ako na pa nga, rita na tulong na perhiasan ni Chris, kanot kerita ko diyo long.
0: Ato, ko isa minggu na ginakabalian om sang kampung na ko ilo. Kuh, kapya di oboy. Amo, no pasunodan nga ko ilo kasari, tulong kampung do haro kerita, no duwago kaya oboy. Udu.
1: Angela, di. Masih tino kaya Angela. O ilan na gitulong boy. Asil
0: tapos
1: sulun MUF na
0: anak kayo nga sukur na bagya kiyo o boy bayahan kumadya kiyo nga kadalihuay mambayar manikid tulan o boy kay kumikum o ilan tulun sa kirad atarik CCM
1: o doy kada po kaya bimbor sinunggay galing na Angel lang orang mau po na kiyo asarok na lutun mundo ko
0: o doy kam no diman asarok ko ang pukul no takaw lumabos iti o boy.
1: Tengka Angel lah. Jam ko pot ngayon kuika. Lo ang busta kagod mo nga dili sa highlight wala ikaw.
0: Oh mbah, abuli po oh boy. Kung naman no, napongo ako nagimanan rasok. Mumaginsu-ginsu pa nakawagod ti oh boy.

0: Kain sila. Eh, ito yung kuno. Kano?
1: Oh, ba. Oh boy. Ay, rumikat ako na di. Kuh, oh boy. Alawa, nakaritan oh boy. Eh, walumis tumut na iti suwang. Eh, awangi pagkaday oh boy. Odoy, awangi. Odoy.
0: Kada kuti pangakanta ka nun iti suwang karita ko kaya inchila.
1: Yan ni kopyo di oh boy. Agumuk na kopyo hot pantang larang.
0: Asaw na po ko pitoy ko araban mumukta ka ng tiswang kulit ako nga. O susa na nagya mumursi kago in chila.
1: Ay, nakapil. May light na apano na sorbok biskot iswang karitan ng tiyo boy. Kada ka susa.
0: Eh, kadagya in chila. Opus ako matigya ko pitoy karita ko di. Na, bengkuro in chila. O singgawa kasarit iti suang kerita ko in chila.
1: Ih, o singgawa tamod kya ti oboy. Ngakal po dit po isa kaya kod kerita miwah oboy. Nga kada panguhot manikit 5 minit kyo oboy.
0: Ih, kopya di in chila di. Manayino ako kya tamod in chila. Maid opos hati pulumpang ko oboy.
1: Ano kima, saraw no da ang grab iti oboy.
0: Kopiyo, onggo na dilisad din sila. Eh, pantang kumatigya ko pwede maganda din sila.
1: Eh, oho, di po nagyay lisa, lor. Umikot na diti.
0: Eh, ay, kaya nagyay lisa.
1: Panigyay lisa. O, lumis na gindi.
0: Iri na gin sila.
2: Hi, oh boy. Hi, Aka Angela.
0: Eh, hi, lisa.
2: Nakapyo di ko yun. Alay ko na maganda.
0: Eh, amo ibad ti lisa. Karika, tanday ti.
1: Ba, suang na lisa. Hiti kita idahuri.
2: Oh, ba.
1: Silihan kita yung boy driver.
2: Wow. Awantang na korita ano o boy ko.
1: Ay, awantang kilis.
2: O wangi, nagidakago yung suwang.
1: Ay, ako.
2: Mayam, musiti, apagon gatang dito korita ano kyo o boy, pero di.
0: Na, kyo kang ko. Haro, kasari tulon mamareaw korita ko, Angel. Ay,
1: kaya lo kalisa, poong pustin dalanon mo dito di ka. Mamarayaw na po yung boy dito korita daw sundiri. Oh,
2: tuigya. Kapulugosan yo boy lo aka. Pababos na pamimboros. Nakito nigi asil karaja dio boy tikita daw ang utuwong.
0: No, ki Angela. Korong ako Angela.
1: Korong ako.
2: Adoy.
0: Karate nagi ako pili sa suang ginawa ko.
1: Ay, kapiyo di oboy. Pantang na kapiyo haro mamarayo. Tay pagi kromot na hilatulim mo at ninis ko boy.
2: Lagi. O gumok karaja ng minggo tika oboy.
0: O gumok mo tika pilisa. Napuno jadwal ko mo titilisa. Tadaw ko onom, makeup pengantin. Pampad minggo kago, makeup tadaw kinulitan taon. Minggo dumuntal kago, haro din na haray. Oh, yan no kuno.
1: Ang sukur na bagi aboy. Rojoki na, Wiri.
0: Nga, sumono in chila. Oh yan tumo do kunten sila nga
1: dikimat oh yan
0: nga sekirid ka kita pelangan ku pos hati atagak kaguhuyan ku
1: inde kyo
2: iri mo ti apangkal oh boy tataba to ko rumikot sabab no ko tumbayan tulun ku madasil karaja to ko
1: otopot lisa no na pa karaja to ko miang pait kinawo dit poingu kab kasasari tulun poin saruda to kyo
0: otopot ku pio eh haro pa burusan ko da kayo.
1: No, nakagod.
0: Nakaila ko, no?
2: Nakaila din, no, boy.
0: Eh, tanak ko to a kampung, bo. Minamalimutan si Kalwago,
1: bo. Na, di, boy. Sunong-sunong, misurita. Pasalaton, mimboros haldo ko. Kamot, di, boy. Kaya, oh, boy. Kalapis dia di korita. Iya, dia ginoli.
2: Asa naman ko pi mimboros haldo ko niyo, boy.
1: Pero, nogi. Nakura to, ay sanan haldo ko niya kailo kong gaya ati, oh boy.
0: Is, ako nga gaya ko, usibo ko kundi.
1: Jati, ako mo kapi ay lano, oh boy.
0: Ambil tao, ako to, magkawaya ang tulon pa sa relih mo gaya.
1: Tao, kiyo.
2: Asang pinagid, ikaw agung mga nudalasan, oh boy.
1: Oh boy, bati.

0: Nu tu nu te bai na kia tu.
1: Nu, sunt sigur că Alisa.
2: Cum cum tu mă? Ba, ca nu sumuang. Ilisa, harumiak wangi Ilisa.
0: Woi, ti oboy, minyak wangi no pobuli yon.
2: Ih, kanu gini Ilisa. Ebiu eh, aku bagiati. Mositi, nad kasarin wangi gya.
0: Mosti wangi malah.
1: Ika, ti oboy, sekirut ki harka bang. Dilo sarunin nga, mositi mimboras. Apasan
2: naman. Ah, no.
0: Iya, Kak Angela. Uy. Kan ngay pagiti? Alawak na tibang kadaka.
1: Iya, alawak kyo. Iya, alawak na gilisa. Iya, alawak. Memang alawak dali sa nga. Nah, inta ngay pagilagatang. Lobby po alawak. Eh, mamali ako daw kasukupan pa barang dapur kyo. Diyam ko, pero misam, opo nga nakanto.
0: Yohan, opo nga, may kaday buk.
1: Ato, koy buk. Kaya di ka dihuman gilisa.
0: Irinugi. Ika, oboy, pakurayan na di ka?
2: Iyo ko biasa lalisa.
1: Ano?
2: Magyum ako ba barang makeup? O may ako kagawin? Kadaya accessory telepon magyan tadaw bay na din.
1: Bahamiyagal na pwede nga. Mitangkiyan to ko po na damag yun. Kapil pa kagunti no. O boy, manalipon na pwede marawaraw na kiyo.
2: Is! Hi, ako bagya araw-araw di enchil lang. O pa nga, tako hiti, mamali-mali hiti. Balanjan ko ikaw yung tenok kiyo.
0: Hindi, pinasandat ko.
2: Baham, hindi na ko po, kapiro ba kagutin o kiyo.

0: na po ko ito rin ang daw ginislam.
1: Hi DJ, kan sayang tanga ro-orow. Maring ko na nga net i Roslan Miasin. Ang atorastik ke monsoy. Maring ko na nga net i timbul tau, ito ratawaw. Kan sayang tanga ro-orow DJ. Ang nga rangan-rangan kiningaw FM. Koson DJ mangandoy am net juru teknik. Kan sayang mangandoy. Maring ko na nga. Kan net malilinan rangan-rangan tako mayara live TikTok ragi noti. Ivia pero kan sayang tanga ro-orow DJ. Maring ko na nga dia. Net gitio bilin. Koson mayara what's up mai yo gini mo kondorangan takau osoy getio di Flore John dan kan sa tanga oro di jang karaja bili dito pasukon koson riang jilin apok aron ni majanon elbe samay para nandang jini slam ko ni abi mina king laura abi johnny gindalon am rangan rangan dubokon keninga fm osoy yak makoli daki kono malansan yo kan sa yan tumangus tangan nu odo am liliwa ko yak mangakan odo ito di jeon kono makita krundo rimbay ra pakitakan ra rimbay ra jam karuo ramaguno am rimbay gitio pasukon no osoyak makoli reso paring kuanangan yak di jeon paring kuanangan saguli ajiro no Florea Jondan rangkata karonda rimba intori edismil pangkiatku noro am sudin bagaronda rimba intori Belden Dixon Sagir Naiman ayo bagaimana kau

sambay into reflex rinning ang huwang ko. Kasi yung baguro na rin ba kita kurang ang tagaw i-tree. Aron na rin ba into reflex rinning ang huwang na sindwalan ang neokribay.

kapanay ka ki. Ahinta na ang iwit ra puso ta ka apiha, am ahimpin ito ra arul ra uwat mayo, alintanga am aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu papaponsoy ra lakawan nulumba, patun ra pansor nulumba, ang suang no kolesterol ra inan.